0: mag-isa. Di na mag-isa. Buti dumating ka.
1: OPM Hits and More. OPM Radio.

0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Ano ba, di ko rin ako nandiyas.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nun. Saka hindi ka naman kilala nun.